Ko tome te tawhit, pea hoko ae walu. Pea koti koe kai awhukawhiwhia, nea kai tau mui, pea leong pe ae haa natula, moe ngai taa e pea au, pea moe haa fua. Tau whawhita e pe kutau kei mui lelei pe, pea kei angi muka moku pea matange, ngai tapa keke, o te tau pe moe tau kainga pea mitonga. O kutau hae mea o ku... Oko whakahoko, ia ngahi are area, pue ngahi tautipeiti, o whai mai pia meitonga. Tau whakamu pe whai pe i he whakapatapoto, whai pe i he loto lelei, pia moe merindo. Kau kai ke tuku ai a ono, koe poini o pau inga he tau whanonga tu, ki he anga tautipeiti pia meitonga, koe ha koe ngahi poini koe, mga ngahi poini koe, mga ngahi whetaa ke o poini, pia kau wae hange o tau e nofu pē o whakai ai pē ngai mea te tau wāta maki ai. Kai ke kōwia te ai whakaanga ai amu mea kai pē i e poini. Pakapau lewa kua whehu i oku whai, koe tofia e tau talanoa mo tānoa kei. O wai tuku mai e wange koe ki pēsi amu tu akoni, toi whakawhehu mai ki pēsi, koe fuke wilo e au. Kono mōni koe ke wilo e au. Koe ngā pē, koe ke ilo totonu ai ngahe information, whelawe ima ngai isiu oku mō whenga mai ke tariat me pēsi. Pe koe tāriat me reti o koe ni. Ko hono tonu pe, koe awe pe ke kau mitia koe ki tonga, pe tuka nau taimi, taimi whaia e nau whakataha pe mo eki palemia, mo ne kabineti, patu ki whakawhehu ia e ngai whehu i koe ia. Kono i ngā eni, koe tāri koe o mai tonu apuito, koe tāri a mo oni mea nau tolu. Pato ki takitaha whakakaukau ai pe, koe hae mea e tuiki ai, pe mea koe ke tuiki ai, moe ha, moe ha. Ka kua awe ka tingi nao tolu, ke vete vete mai, ke tāke kina, ae anga halanga ki he mooni, mehe sio ai pureanga. Pea koe ke kovia, osiko ia, koe koe tau sio pe ngai sosio mitia, ngai unusi pepa, ngai ureti, polkalama leti o, ai nga he utala noa ke nga isi utatau pe. Pako mea lewa tau tau, takita hato pe mea kutau tui ke ai. Tuku ea te mea ia koe, koe anga pe ia la laka koe, tau tau ti peiti mo e mea. Koe mea ku te tui ke ai, pe a si hane, hane toe li riu ai nga he yanga e mea kutau tui ke ai, i he toko lahi. Koe ne loka pe ai fo i poini koe ia kutau. Ka ku mahu inga mahu pe tau toi taratara noa, tau whanongo, ke ngai umea ke ke. E he hao he soso mite, ha ngai nusi pe paha ngai u televisione, hafu ngai polo kalama hai, polo kalama hai. Pea he tātana ki kotoa, ngai u poini ko ia o whaulewa poini, o ku te tui ki ai. Poini o ku te tui ki ai. Pailawa le tau sio kakato ke anga o e ngai kawinga takitaha. Pea lawa lewa ke whatu lewa e te whakakaukau ki e tawha ake u te tui ki ai. He u takitahi ai pe a e ne tui. Takitahi ai pe ne tui. Takitahi ai pe ne amanake ki ngai tauti peite o kwhai. Ka koe mea te pu. Tau ki tu step back. Whawhanongo ke anga o tauti peite ngai tapa keke. Humai me tapa keke, reti o keke, social media keke. Pela walewa ke tau, ka koe tumo aki, koe ngahi tau ti beto kua upea me whare area. Ngahi me au whai mai ai whakamala, lai kau minista, kau whafofonga whare area kakai, whare area. Katu katoa ngahi umea kua mauinga. Pela walewa ke tau, mahi noange, ai a ngai fōtunga. Ngai tauti peiti o kua whahoka mai mea meitonga, pekai ngata peitonga, whahoka tau ngai mitia pe whakalutufonua, Nusila, Koeni, Ko Amerika. Tāna kia koe fumatai koloa, kātoa ngai u poini tau whakawhanongo, kātoa whakawhanongo ke mea te lawa whanongo ki ai, pe lawe ke te whau, hā te tuunga ke te kakai. Tunga ku mau, tunga ku malu, tunga ku maulunga ke te auton ke mea ku te whie mau, pe
lava lewa ke tau fesio whake te au ke tumutumu e tuunga koia, te sio atu kia sio ne me te whako, mari mari ma sio ne mihe, mari mari ma mele mihe, tau au ke tuunga koia, he ko tau tāke kinhake ki tau tolu, me tuunga mauralo alu ke tau potu e, tau lewa lewa ke tau fotu mo asi ope atu, ai tau, e tau fe sio whake, ai tau fe talanoa aki, ko tau au ke tumutumu i olunga. Pea koe tau potu tahaia. O e ngahi tui, o e ngahi whalala o tau whai. E ngahi tāke kina, mo e kawenga ngā au e o e pureanga. O ha pureanga pe. Ko pau ke tau kaka, ke tua tau potu taha, tumu tumu taha o tūnga koia. Kai lava ke tau whesio whaki ai. Pea lava lewa ke tau whiilonga ki ai. Lava lewa ke tau mea ngu mamahi, tau whi mamahi aki. Mea ku fiefia, tau fiefia whakatahai. Pea lava lewa ke tau whema ino aki lewa e anga o e whai whanonga o tau whai. Tau mai au whai ngofua. Koe ki a mea whai ngofua e māma koe ni. Whai ngata ako tau pē. Ka ko pau pē ke tau hukofi ma upē ai whai ngata. He ku tuple kina mehe whai ngata ai tuu maari e. Tuple kina ai tuu maari e. Tuplekinai ai fe ofo ofani. Tuplekinai ai fie fia. Koe tau wa uia ki tūnga maolunga. He koe tūnga maolunga. O kua fio ai a sisu. Mei langi. Ne a fio hifu ka tiki tau tolu. Ai fai tau fai fatongia ke ke. Ia langa funonga ku tau iai e māma koni. Pea tene whai lewa no tāke kina ki tau tolu. Nea fioi, ai tau tō no no, nao a fioi, kai ai ngahi kove u tau whai. Nea fioi, ai tae mahi no, ihe ngahi mea ko toa pē u tau whai. Nea osi a fioi ia, kono whatongi a pē ke tāla, ke tau mui mui he ngahi mea na e ne whai lo tonga ele I mamani. Tau mui mui ai. He nai au peo kaluse whai, I he ata ata aloa pe. Kaluse whai. Ko ne ofa ia ki tau tora. Pea ko te koe anga ia e tau taranoa, he ku alupe taimi, wangi ki longolongo a mai o e tau whanua, ngai angi mea mga hi mea ni, whua politika le, moe ha, moe ha. Ka, koe ke hawhiu ka whanua e moha pureanga ta e longo ha. Pau pe kai ki longo a whai. A ku tau whatau ange pe, ke whai pe I e. A kua hangahi whihu I oku tāri. Tāri lelei pe, tāri ake e moni. Whai to tono. Pau koe kau mautolu koe nuk whihu I. A koe koe ai e whihu I, koe whakasio sio ha mea ku hā moe ha. Koe tau whihinga I koe e tau whakasio sio ha mea e tupure ki nā e ngā ue ki mua. Hāngai whiu I te tau whā. Pan it in between ko paupe ki tau whi hāngai hāngai ki tau tolu mungai mea ko ia. Paupe whai ki longoa amue. O tau tolu pe te tau whai ono. Whakopotopoto I ngahi longoa a koe ke lava pe o nofu takai pe. A takatakai ki pe tua whale hu mai ki loto o sia. Koe hāngai e tau mōi. Tau whā mālo pe ngahi whai whatungi aku whai pe mālo e E tai momoko teke au sia foki e kutok sio eni he mea koe momoko taha I e feitu koe ni I kempo taunu mauno fuai. Momoko au pito pito. Pea kutokua koe hui ngā e lau e tama e taha. Tangata sio kalafi ma tau tau eni. He ku fe klosi aki ai ngahi yangi o matangi. Me ngahi ongo pōre. Pea koe tāu tokua koe ni, whakateka mai o ngahi o matangi koe mehe pōre. Ke ngahi potu tahi nai kai ke whaapehe ki mua. Hono teke mai. Pea toi mea ku kōwi ange, lahi ange ai, tau bebe I tonga ngai Otmoto Pasifiki, lahi ange ai po u, ai po
O kwa ke ha toe a konga ao ma a le leie ai langi. Ngai time koe ni. He kutokone ai ngai konga ao ke nihanga fufu i loto ai maa whana koe lai maa ulolo tonga ai aho. Ka ne toki tuku tuku maa maa liepe. Kwa time koe kupuli ai ngai konga ao ka maa le leie ai langi. O kwa ke te hame ke ne kuku ea maa whana koe i lolo tonga ki aho. Ko ngahi aho no nou foki. Ko hea ki maa whanaku maa ki taimi koe oe aho. O ku kuku fuka potopoto ia he ngahi konga aho ko ia. Pea toki tukutuku maa maa lia mai. Kia tau tolu. Ka kuan taimi koe ku langi maa ai. Koe ke hamea ke ne toi hanga kuku. Po I alatupe ea maa whana puria ia ki he vavaa ki olunga. Ka ke teha ea maa whana ia ia tau tolu po uri. A siri ai ai mea koe momoko taimini te ai pelau e kausio kalafi matauta koe alminia ko rotonga tō ia ko kamata whakaheke heka mai whai mai ki otimotu pasifiki kau whakataha whe move aki whe krosi aki ngai ea koe ni whakataha pea moe maa oe langi tokua koe tupunga ia ai momoko pehe fau e ngai time goni ta tau pe motonga tau siu launga mai tau kainga momoko fai tau momoko au pito e ni tonga fe kolosi ake ngai e ha ue me ngai pole ta kakau mai sau te ha uia inu usila ngai potu ta inu usila ha umai ki loto ai ke pasifiki pole noa te mi e ta tau pe fu kaske he ia e tau ni Pako whee kolosi aki koe ngai ea nei kai ke anga ke he taim koe. Hono tuku mai, hono whakai ai, hono puhi mai ai ea momoko me ongo pole. Ka baubene te hamea ke aofi ai ki I maa whana oe aho. Wange koe ngai ao fia e langi mo mea e ki I ori ori pe. Kai ke koe angai e lau e kaupotopo tau taimito e mite ni maa pahoko ae walu. Au, sai ke tau sio ke tau ki fwoi fasko ni, tau doki hoko atu.

Pagod na tayo mga hiwa pa hako ay hiwa pa fato kayo tapta pun pa tao pol kalma hiwa o fiafi kondi nga nga lihe ni hata iye kawa fa pol kalma ke fa mo uang pay foki professor laftani ko nga ko tewa ki ko fka to ang kalahi siupeli ko ya na uta uang nima fai kitonga pe tupung ay matolwa ke ma pol kalma ko ya ka ihe ni wina tifua wikau, fai peta tano aki polkalama, tu pegi aki ne fau fau maha maki polkalam, la vata polkalam ko ya ihetu opule lulu kahau. Kake ko tau tamito mite baal bahoko ahima, katau sio ki tau fo ifasko ni, tau toki hoko hatu.

Ora tamen te pite ono paho ko hiva ko amala ki e kamata hui ka o ato e foki ai tau programa mo tau le dio ke ngai ngulu yo ngongo mo ngai mek tau wang ai time ko na ki tuk mai ko ko lai pe ngai ngong men tau ngai le dio ke ka e kamata hui ka o te ka wa te tau le dio ko ni pe mo tau pesi Facebook page wa tanga yo ngongo fa ka wiki mau pe tamen te pite ono paho ko ahiva